0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano edu, kakwela wone chwile ni nkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
0: Mkino lila, awa, vinyo kihakumbe.
2: Eh, ni yo mneranga na edu. Waka wo mirafo, kole ili hekina hela akamuyoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
1: Iko hota malani muna. Tuwi amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Baki naku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na vi osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya. Miki na mwero tuma.
2: Oreri hekumi. Na vi tomosi otena kala muja.
1: Na vi to wapea pama. Ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai. Achu otena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa uma, nimbahe mmira vola ache. Waje remo, akusetu hava hamarie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa uma nari ititi, ipiriti, itaparpo sa mwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Kana ba kalaka na mawo Maria Kambeni.
1: Watardi.
0: Magumi.
1: Magumi teno ko radio bai.
0: Bangono bangono mulu.
1: Lipuno mikauni.
0: Ba nulogi una.
1: Abraham.
0: Abraham mikauni ko malawini.
1: Odere tene kanizo ko mabasa mbo.
0: Mabasa no we da nofia dere tukoa.
1: Kakamu kakamu no mikauni.
0: Bai. Bukana wati yadha chua bali matangani?
1: Kadi sana yiki yimku mbira kala ino deo nyimbu.
0: Yimbu ya ni vina?
1: Ya klasiku nova.
0: Klasiku nova?
1: Kinsi. Mutur wa.
2: Mikao ni mwone kani. Pisi pra Claudio
0: akumiro wa classic nova jiboya kitiwe batado yoni kosa dabe tana le mwina udu o maria kalodene kambeni
1: watadu pa domingo
0: magumi
1: rida tuna wono radio
0: yoni kana muntongovi
1: niloga nedli udo na makura majidi kuno makuzi muda makondenza diri mini oye okupinyungule zake
0: ulovi wakonde
1: dilu makonde se nkwadala.
0: Ah, mulunu kwa dala.
1: Se.
0: Mulunu una makura, mkala mulimu makuzi.
1: Biliona makura murudo kutinyungule. Nina diri mini. Nta mwavane ni dimfanya kuna nkwa dala murudo makonde.
0: Ah, nkwa dala makonde.
1: Se.
0: Nda kumalani?
1: Nada, kumalani kuna makansoni mkurani la matanga bae, aki uto waba nyomlu sidadi poronto.
0: Ah. Kini
1: sino puna zino tuwea, zino tuwea.
0: Mwane so dha miyo, dikaviraga paro ukulewa. Badi miyo dha kukunu. Roma na mambesi, vidiga. Pena hapa na urua kukunu, wani vire mirulagani penu, wila nifie mudhi.
1: Na dada mvede maashkara, nga korona uvira, da mvede maashkara, mweko ukunu niwa.
0: Amala kanonu, wabina nga kuna katongola, ya kashitaka, kalanga na dangwe, kalanga jenyele. Na kala gama kako detene do abale detene do piavi.
1: Eh, da una cosa la so para la muy vitari, uto ya.
0: Ndiko to vira fie mudi.
1: Agora?
0: Ai, elo pa do chenye ya. Ramba ki vire ya mbona vidiga ka bari kambeni, matanga mno vire ya diretunde.
1: Na de kale da wane, numunu ye, kelimani uporonto atukue.
0: Majimu nimo na mo da vichu abo ya, malaba abano na malaba mdoni.
1: Na, mio kadiso adertu makulo ga le vanene malabo vanene ano kosala ono kodela wene kanga nga malabo amduni
0: nde
1: eh malabo vane jwabo no unwa wene
0: no unwa me no tamalani jwabo tena malani vina nyo lino lukoba mungan vurwana mungatana la dimbudo jwabo bai mwakele bina madamenti
1: na tabu kanimbai da maljel mangini
0: atu atanu nipoje wene bai wa mloga mzimba mungaro mulanzira na ibuno funya rumulanzira ibuno funya nipoje
1: Oro mae di mwaza kadona arleti, na mwina dona mayansi. Awaga mwanaka George, Erminio, George, Izaki, Erminia, Delsiu. Na papa ya Izaki, mama ya Ganita, managa Teliza.
0: Mwanaka lupile nipweje yobani nipweje, nipweje zinkala zibuno tanu. Yoka mugulile kokoto.
1: Ngadi ni wa Maria mela to ni Maria divej so ali be mana ga Benil dana dela bayo tena akene malijelo.
0: Abu ene.
1: Ano vino radio ni.
0: Mu mana ago mi hapo.
1: Because na hizo ai wala mi maji patience ango mela tanu.
0: Wai tana mu de tena akene malijelo.
1: Akele se akene malijelo.
0: No tamala ruko ni kwanda lo fanye nyu. Nona yo ni funela de tena vuruane vi mpako fune ngo masaba dingi no da masogora hapa.
1: Kaleda
0: ni kaleda ni brigade no tamalen. Yo ni fugila na miwana mtito ni makonde chigoni ngobu asika ishano hiyo ni kana budhara mabasi ekyo abo jingo ma mitalesi oku wale kwa kwa lizna ile mwe ile ni mabasa wa vina gwa sababu hiyo nadhiri worwele ombe basi ninga munzi ile nyudhi hivi wa dingi hiyo ni kana budhara mabasi unyumba ni apeva ransambiki ndagana vidi pado wa chuabu mnelo vruone hivi sogoro oku na mabasa otia notiana. Nona ni kale mamodha, paka weno kombo niyo no mwana mwala, nti agami kombo esi madhani mwako ya lezine. Nwa mbili nkimeru wa Domingos Alberto, la bilena rafeba bristo, rafeba unawale wila mkami dhanama rogo mfuno chingia mitalesi.

0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano edu, kakula wone chule nkela mathapa ne mu. You can le mwani.
0: Kinola, awa vinyo kihakumbe.
2: Eh, te ya ni ranga edu. Wa ka wom miravo. Ko le le kina hela ka mu yo jam.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makalelo awapea ni soja sapama inamu usihaniwa.
1: Ii kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Bakina uku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okwea. Soja saka okwea wapea. Na vi osiva. Ni ano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iyo pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iyo hayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri kumi, na vi tomosi otena kala muja.
1: Na vi

0: apea pama. Ko ntate ho seheni wa apea monna.
1: Ke na mo ho se hai. A tshi o thena pano ya pama. Ke no tsaka o nya pama. Mona mana mahiku ba mo itile.
0: Yo vire sumane.
1: Edu, pro he para temo ha. E kwe mathapa a yo pa sa woma, ni mba he mira vola a tshe. Wa tshe remo. A ku se thwa ba ha mo ari ena mo hana anawe.
2: Bureri ho pa sa woma nari igiti, ipiriti, itapara pa sa monaku ni moje isumana sotene. Mo kaleo more cheleni, o sivelasha, o klaosha, ni o chunanasha.
3: Mais amor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor,
5: mais vida.
6: La panira no iwara taru ni mitala kumi ni mikina kumi tana pili tiwi 17 horas ni 17 minutos hello kuluku ya wala kanya pakanyo inare mi pakanyo rono machankara machankara masheshe aweki hano mukukucha Edgar José Bento Rafael Narciso Arlindo Mananzé, Banati Robati, Momadi Hassan Karimu, Machankara Macheche, Achu Acheche, Nala Kanyahu, Aweki Hano Muguguja, Yaniwaka Nare Arwomuchu Aswenle. Yareli hiru wawe viremo ikupaya tsaradu samiki. Misora savazameze wa chuapo. Wawe kaleno machankara ya matamwaya. Nchankara nikinako. Tina nchankara nuomuchu tiwi bilieti di identidadi. Nrempwe nizine na fineja kapesi shiramwa. Taepoma yompea. Onya katundu makupo nzaza. Yani wakato. Evremo ikupa tsaradu samiki asama kallo a wo khola njankara na ya narmano arumuchu aswele ale dihirwa wi njankara na nyu na phanye mo ikupa tsaradu samiki mbirewo makuse ba wi mne chana parontas 17 horas 19 minutos tsaradu samiki bsara sa vazambe zia vachu apo mipaka yo disei ha mwa mitana mili sa muholo Oruwa hulela waya. Wawie, nifane linari nchegule ninyuwano. Olu nihugune poma ya vachuwa pavade.

0: mana wana komandante phula ka pa hiwa a komandante phula le we muikare mwana khule
1: a komandante nna rwale
0: a we muikare mwana khule le jwa phia ke khwa le tjwele yo mintwai
1: bele bele
0: nka sheliwa ntata
1: aiwa
0: nka sheliwa ne kumi
1: ba khane ka ha komandante ses
0: na da komandante kumi
1: rigat
0: nka gilele ne rera woni kwa dalo mungu siwo
1: Hiva
0: na kumi mhukwe lukuruke bakhane na halo volwelo viha
1: Mashabwani nani
0: Evene velo mwenene muluko chuna wawe
1: Yvani chuna ukwela mmatandi mpumani
0: Ukwela mpumani mpumani Muchunu huruwela ade muchumu kena uka pia ulo Vama wakati wawo wakati wawo wai
1: Awe wakati wawo
0: Awe taapa pakone baba ki huu Apa ba yu ruwenle e kanle muka anyene
1: Yu di di he
0: E poma ya majobo na kone hiya Kama zani mchina hiya wa wihi ba nindu wa nwa kato apa mepoma huida
1: A e poma yo makare la miki tuna kofiri ya we Inuwe mwapama e bakili we ipasa pama mtana vila tamona mperenea Ani wito ahi ezivueni kusa onyanda ezivueni kusa orera. Na ye poma yu uchuwapo. Yemaku ki hiyeriyaki.
0: Parando.
1: Rigaan.
0: Awkana na wakani hiyaka iwo?
1: Masiki hoote mulu kari.
0: Eya? Parando. Mwani wajwa thanu?
1: Mwani wapajera gina apajera angara kala antire gina yamataya para windi rinche kuhano.
0: Mwadele, ya jere geo, mwadele ya jere geo.
1: Akumandanti sefa anarwa ho?
0: Anarwa.
1: Rigato. Wanawili gina mhiyere mwanaka. Wanera ro gina hiyere amma na chani wa garota.
0: Eya. Garota?
1: Garota, garota.
0: Garota kina mwadi ho? Komanda.
1: Wanese se kahire amana kana chani wa minori ya kusinyo.
0: Ya kele moni.
1: Wanese nukimhire mwanaka ona chani wa episode yu lopiji.
0: Ya.
1: Wanese namu hakimhela kwa pashela kimfanya to. Maano hako na chani wa Evaristo.
0: Porondo.
1: Rigato.
0: Ko thamada oshego apaman higuna nethan nu malwa smana omre chele
1: na gumantan ti chezi nan nu shanan ni wu ne na wo
0: o thene
1: o na ko wo
0: pronto
1: rigan
0: makala mchako kiphanye bua tardi mon mutokwene wa Araba dale eli azi dia norera
2: Kuirawi kompato yale
0: Anaya komandanti Pama pama munisipa munisipa Echie yo Echie la yo katra pagliaro ka pasa maro ki viri viri Oroje kunya Kihalela to munisipa Akina ko makono loja wa makono Makono wano opachera ansen kilo yo munisipi Anza mora ni munisipa. Munisipa wala okuchula munisipa ndotana. Mudhiana munisipi mudumulopwana. Munisipi mudropwana. Munisipa mudhiana basi nandawa uzira wina to. Atere fe bote yavo. Ere ya wakeyo. Achweye, 16 horas, 40 hoye, 39 minutos, 87, 91, 12, 65, 7. Boa tarde, Zina Namuero, ui.
3: Namuero, Mungusi.
0: Mungusi, Mogogao.
3: Ea, na shuwao mwana omkanya nzina no koveleliwa na mtipo.
0: Anjuwao mwana omkanya nzina no koveleliwa na mtipo.
3: Ehe.
0: Poro nda na mtipo mamu kumi.
3: Mika mkumi mwari mkinkela komandanti. Bora. Baba ni mbolo mwanyu oroma umpunye ikata ikati ijela. Ya.

0: yeah. And somewhere you can't go high on you.
1: Hi.
0: I when you need zase azoraj, zase du la himunjina waraho.
1: Yeah.
0: Murimo ringka lua mo, murimo ringka lua.
1: Ate onanka manapa nyata ni mweri.
0: Oi mnona, taza vendi. Eno kuno kwenye manapa nina vonywa nduku.
1: Ah, kina vonywa.
0: Si ono neavo, oriye vono neavo.
1: Oh,
0: Hanipita. Hanipita.
1: Ahe.
0: Anafero.
1: Baisha more.
0: Epo ma yeva chobo na kwa ni hiyaka. Mazutari mchuna nyo nilipisheria.
1: Epa, miki nalela. Nipijere wo, miyaka ndiki hiya.
0: Ea.
1: Ehe, ni mkata laka tomuluku, o nipijale, eluku luku yela.
0: Ea.
1: Ehe, atu ochu wako, yewe kemurima... Ehe, enam tapela sana amle muluku ene.
0: Yeah.
1: Ahi kanze muluku heka piye wo eluku luku ene.
0: Hini ni piye wo mwevele velo?
1: Hama, nimkamale.
0: Mm-hmm.
1: Ea, mikina hiye ramadu yao.
0: Poronto, kotamala.
1: Ehe.
0: Mbwano kalona kwani hiya kaibo?
1: Ha, moru toto, ina titi misera yao ena kwani ka. Nihikuna lelo baba onangato chuwapuna kwenye kileje jaka emoha moha yeyo toke lotaki ya
0: mwani wajwa tanu
1: ehe kina vele
0: mwahimaka muni ehe chia wi kachuna kavo
1: ehe baronto kina vele lela amaraka teresa juwao
0: ya kene mwani
1: mwanaka punifasi yo juwao
0: ya
1: Mukinato, bai tu shuau.
0: Yeah.
1: Mukinato, alufereto shuau.
0: Mm-hmm.
1: Mukinato, martichi shuau.
0: Yeah.
1: Mukina, kini keringa akwata kwa tepa wata na anamurabu.
0: Paronto.
1: Ehe, wata na kirida kwe.
0: Manen continencia.
1: Tir.
0: Waya.
1: Waya. Bora waki nkela.
0: Mbwanayi.
1: Ate mzana sirimu ilejia sirikimu mpunya. Bora mashako mantanti yao ya. Tari kiki kumane na kire hai.
0: Mwere no.
1: Biki nandela mweru ule mwere mpota mihali omungusi wenno.
0: Omungusi kosuwe lao.
1: Kosuwe lao.
0: Nemba ate vanyu toginona vo.
1: Velo, miki nandela mwati.
0: Kwa tamana kwa tarda, ala apweha, ginjuna wa wopacho. Ansamora, ohia miva kirwe, o kiruhe, chumu mvekanyu, murwe. Murwede. Awe kimuwe kama naku, nare piriti, kirive. Yo, ohuria himu nguria. O mwinkasona himu mwinkasona. Awara, mumuwe ka serveja mwere Coca-Cola. Akala kaka kola kina hala wabaharirani. Maizereveja ii nihere, nihehane kere hiya. Uyigo ni chero wa wehana. Yariweka wehana diwe yigo. Nampodi wehana. Yocheka wehana. Uhinamwe hamu kwa. Uhinamwe hamu kwa. Amu nava. Uhinamwe hamu kwa. Namperejta. Namperejtare. Henkala pama. Murwe. Ade korwa ka baba. Wo khala kinya ko ura o kakakola.

me va kolojia kvolela ka erkere lukuru kwele vira wowi na phenya naka narna kumanaka nina lojichusa pama miva wani yokrele yankanaka we kotelaru mahikuthene isparakata yolele yakunya kinikina wa pele isparakata anakuyala.

0: da bola na penundina na piana.
1: Aqui estou a crescer.
0: Da bola pano, de cucula pano. Tambenei pabozi tikali anthu kupatana manja. Lekeni kukhala na mzero za kufuna kubodola mzinda athu nkhabe. Tikali anthu kufuna kutuwa mzinda athu usutambaruki wende nsogolo. Majenja na kumanika panu pa mzinda. Anati amali tingakhala anthu kupatana. Kondu tikafuna mbo kusia munangwa chimafala. Una sogoleri ankatu uno mzindo kustongereka. Kuli majenja tekera watayu. Chitani basa na njitu ndina basa basiene. Linga kolonga kudichitita ntongi wa dziko ino. Ati mbatipatieni basa.
1: Aki eu naisi, aki estou a crescer, aki estou a lutar para sobreviver.
0: Makolo koto kilimani, yaka maku masere na pinai. Ura makala kuma mba unu mzinda kuzitongereka. Imwa chuambo muna kumana ikambuto za kusiana siana. Lero ndi pwandu ikulu. Uje chigumu na koko. Magagadi na koko.

0: kupasa mphamvu pakupita mmabonde pepire ndi pinakwata kuti utenda unole uchovere duzi ikale fala yankadamo anasalakana mabasa amwankhasa pa nyumba ikulu ya ungumi mbayeruza kuli mbomba makamaka kuli aphale athunde msamphono wakumwa mitombwe tuwera tu akwanise kusimbwa bulukira mabonde panzizu ngasi kusukulukwa ndi mambipidza pasa mikanzo wakwenda nakwenda bulukira muno mbaira Santos Golonga ndine pano masikwadidi
1: Santos Golonga bulukira munzinda wa baira kala pakhundu nanje totinati tikwanise kuchemera pina mwa nyankuira zinango zankati mwa ino mprovinsia zambezia pakumala kuva za ku sofala msambunoyu wakukhala munango ace nakumwa mitombwe tiwera kuti muoneke ninga amuna wakukwana mabonde anango ali kupundukanapyo ulukira mprovinsi ya sofala apo safuna kuchita gashugashu akhali angasi apano pa mzinda wa kalimani atsikilira kuti ioneke kobiri toera kumanga papsa misewu mingasi mkati mwa uno mzinda migalinda pasowona mphangwa zonsene
2: akhale angasi apano pa mzinda wa kilimani mkati mwa ino provinsia ya zambezia ndiwo ali kufuna tora kuti ioneke kobiri kulanganira udidi wakulanganira paswa kwa misewu yakusiyanasiyana mkati mwa mzinda wa kilimani iwo alongadire pano ziku ya lero chishanu thangi pakufungiswa kwapyaka makumi asena pinayi kilimani mbauli mzinda mbwenye ziwani kuti José Confiança mozi mwa azinji akhala pano pa mzinda wa kilimani alonga kuti radio mosambiki pangiza kuti pinafunewo penepale nkulanganira udidi ninga wa misewu bulikira mpisa pyakusiyanasiyana toera anthu afambe ninga munafunikirepyo
3: Solto as covas estão demais e a estrada não está boa. Estou a fazer táxi de bicicleta quando estou a andar para carregar no bairro. Eu estou a desconseguir.
2: Apa, José Confiança, de Colonga Panguiza. Kuti ndi mikanzu ikuluka kamwe iye ninga munthu mbozi yakuchitatikisi wa njinga mbwenye iye alonga kuti torokwata anthu makamaka anakumanika mpisa pyakusiyanasiyana pyakunesa iwo asona nyato ikuluka kamwe naipyo alikufuna kuti misewu ikwanise kulanganira paswa lilandira udidi wa mbumba kondinango ife kumza radio mozambike bulikira pano pa mzinda wa kilimani tava melo enriques ninga kandiveri wa conselho municipal bulikira pano pa mzinda wa kilimani iye alonga tire pano
4: Nós temos um desafio com o município de Kilimani, é continuar a construir as infraestruturas sociais que vão aproximar os serviços básicos ao cidadão.
2: Apa, Melo Henriques, ali colonga pangueza kuti, de momento, né? E o Ninga Conselho Municipal, brigira pano, panzinho do Kilimani, ali na Bassa e Gurga Kamwe. De Bassa, trocando a Páscoa, pizinji, pinepire, troco pezera mbumba. Nagori pirafoneu, de acalha pano, panzinda, akhali mwakulikha kakamwe mikanzo yakusiyanasiyana isali nduli akhali mafala a Melo Henriques ninga kandiveri wa conselho municipal bulikira pano pa mzinda wa kilimani muno mprovinsia ya zambezia
1: wapachita Miguel ndapaso akagone kutali na moto tichimere nkwatho inoke konseyo bulikira munzinda wa tatu mphangwa zinalonga kuti nyakule wankulu wa ku district ya Mwatizi ndiye anafuna zalimirira provinsia ya Tete patsoma ikulu ina dzina ya kulamba inafuna zachitwa mkati mwa nsiku makumawiri na zifemba za nthanda ino ku district ya Katete ku dziko ya Zambia inoke konseyo na mphangwa zonsene
5: nyagule wankulu wakudistrito ya Mwatizi ndiye nafuza limirira provinsi ya Tete pa dzoma ikulu ina dzina ya kulamba inafuza chitwa nkati mwa ntsiku makubera zipfemba za nthanda ino ku distrito ya Katete dziko ya Zambia mafalawa alongiwa na Boaventura Vontade mulimiriri wa chigeko cha makhaliro nokupanti malendo muno provinsia ya Tete Vontade alongapakwecha kuti mabasa mazinji alikuchitwa akupa

0: todo.
1: Sì.
0: Mamma, ma falla na funi mkusia mbanch makamaka kuliale anankatma ununzinda pakulingana kutilaro ndi nsi kwawe ikulu.
1: Ai, ndi kupemba kutawe na antwa konditemana basi baba rawuzi ala nganira na vya nake nte paka punja puja.
0: Mm-hmm.
1: Yene mbo muno wali umuno sene akirimana umuno murumbara muno baba munisipi ya umuno sene wakumbatira na vya nake.
0: Ndimo.
1: Ante paka punja puja bondo. Bakonde oneka chiropa ngabe anda sanzae ajimba kuta bagona ntepa kamangwana mbiti simba mulungu basi
0: ndimo
1: ende
0: and ife tinapreka makamaka kuti takuta nanjitu falano baba pakati pa ife ndintemu. Apo nyimbo na fune mungipe.
1: Analonga di baba analonga di mama mama Katarina Garcia di baba mwenye.
0: Ah mama Katarina Garcia ande.
1: Nyimbo kandi kire ni vyanga mama Meriza andazi waku maputu tangwe fara ya Mulungu.
0: Mama Meriza nyakwendo ufu.
1: Inde, inde.
0: Tina titifufuze nyimbo da pembemwe mama Katarina Garcia shbulkira ku distritu ya Murumbala makamaka pachisa cha Frakeza.
1: Frakeza, muna kiro.
0: Takuta mama.
1: Brigado, kalani musanzante panga paka punja kuja.
0: Takuta. Tabuluka makamaka ku distritu ya Murumbala tkalonga na mama Katarina Garcia bulkira pachisa cha Frakeza mbalo ma distritu ya Murumbala. Pativa kuimba kwa Shadrack Tank.